anarukwa, anerekwa, anazukwa. Ogeruola nji akpoti ndi Igbo nile n'ụra. Ma kpọghachita uche anyị banyere omenala na ọdịnala Igbo. Sonyere anyị n'oge Igbo ndị ọma na Saturday ọbụla ngwa ngwa ọkọrọ elekere atọ nke ehihie na Urban Radio 94.5 FM Enugu. Ka anyị tikọta isi ọnụ nye omenala na ọdịnala Igbo nkọwa pụrụ iche. Chetakwa na onye na-amaghị omenala ya enweghị njirimara ọbụla. Igbo ndị ọma, kwado maka oge Igbo ndị ọma. Igbo ndị ọma, a na-arụkwa, a na-erekwa, a na-azụkwa. Oge eruola iji akpọte ndị Igbo nile n'ụra ma kpọghachita uche anyị banyere omenala na ọdịnala Igbo. Sonyere anyị n'oge Igbo ndị ọma na Saturday ọbụla ngwa ngwa ọkọrọ elekere atọ nke ehihie na Urban Radio 94.5 FM Enugu. Ka anyị tikọta isi ọnụ nye omenala na ọdịnala Igbo nkọwa pụrụ iche. Chetakwa na onye na-amaghị omenala ya enweghị njirimara ọbụla. Igbo ndị ọma, kwado maka oge Igbo ndị ọma.

ife nje kwe maka na arum na so mkpari mana akpari na mmadu ibia onye obuna na oru onwe kwa aru onwe gugu nke obuna ikwesiri mi me ya da ga na anya na anya onye obuna ife na aga buru ipute na akpari mmadu ibe gi arum na so mkpari ho ha aka nju esi ki ke maze tulu nwe gwa kwa onye obuna eji si n'ebe na achoro onye na achoro irapu kwa ebe oso ebe a na ejeje ma mmadu ibe gi mmadụ achọrọ ịrapụ ya n'otogo mgbe ọbụla ị na-afọkpọ onwe gị n'ebe onye a nọ na-afọkpọ onwe gị na-arụ ya na-afọkpọ onwe gị n'ebe ọ nọ mana ọ chọrọ ị na-achọ ebe ya nọ ọ gị ndị ibe nka imekata mekata jiri doro arụ anakwara onwe gị ugwu nọọrọ onwe gị bụrụ na achọrọ ị nọọrọ onwe gị ndị mmadụ ka ị bụ o nwere ndị chọọ gị ndị anwa chọọ gị igbugharịa do iru ebe anwa ndị na-achọrọ ịrapụ fanọ okesemefe ama m na ọ bụrụ onye m ka kwesịrị ịnụ mana ihe ka mkpa bụ na igbo ndị ọma nọ na Urban Radio 94.5 tata bụ Saturday abalị 16 n'ọnwa Mee afọ 2026 oji nkeji 19 gata elekere 3 nke ehi tata bụ ụbọchị ụfọdụ ndị ife gbasara egwuregwu asọmpi bọọlụ ama nkwe ka anyị nụrụ ntị mana ka o si na dị ọ bụrụ ihe ebụrụ mgbe ebido ya bụ asọmpi bụ isiokwu na mgbe agbacha ya kpaa akpụkọ na nkeji 19 awee malụzia ndị ya ekwuzi okwu anwụ ọfụma nmekwu maka ndị Manchester City na ndị Chelsea asọmpi fa na-aga n'iru ugbu a n'efifia onye ọbụla ịnara enebalụ ya bụ asọmpi anya ị nwere ike chọzi ebe ị gere na ya kịta onwe ndị a kacha anụ mkpọtụfa mana ọ na-akabidosia ọkwali nkeji 8 eji wee malite ya bụ asọmpi bifa ọ mgbe ọ gbagotekwuo mgbe anyị agba ya kpụkọ ya na nkeji 19 amalụzia ndị mkpọtụfa ya aka wee dị ụda na ndị ka ya na-eme mkpọtụ n'oge a na ndị maka ife niile bụ ndị n'ọchị ndị na-akwa ife ọbụla dị n'asọmpi sọ ife sọ ya bụrụkwa ndị n'ọchị ndị na-akwa sọkwa ya bụrụ asọmpi bọọlụ sọkwa ya bụrụ asọmpi ngwokwe ndọrọndọrọ ọchịchị pancha niile bụ ndị n'ọchị ndị na-akwa ya na ọkọ si aga ka o si fụ ada na igwe onyonyo okwulu ọrụ adịghị na-eke n'ọnụ nkenekwa mụ na o mere ka emere ọdụkwọ nchezọ ka mmezara adịde mmiri kpọmkwe m sịka nkene gị bọbụ n'isi esonyere anyị biko ikpe ekene ka mbụbịa maka ife niile abụrụkwụ nụ ka emee ya eme ife niile bụ nke emere eme ebute okpe ekene ndị ọzọ ewee na-adabasị ọfụma ọpụrụ iche Chris Frank Ndụkọba nwa Chinafulopi ya nụ nganga mpi nke izizi n'ezi n'ehite nwa Chinafulopi nke izizi na n'igbo mana ọ nọ ezumike ọ bụrụkwa ezumike nke ahụ n'ọkwa ịmụkwụ na ọkwa dimkpa ọbara aka na n'ọkwa ụdịfa nwa mana ọ nọ ezumike eri izuụka onefu a mgbe ya bụ izuụka onye ọ kwesịrị ịnọ ga-abịa n'isi njedebe ọwụchie n'igwe okwu gị wee wetakwala gị igbo ndị ọma n'ụzọ pụrụ iche etu isi ya like ya mana anyị ga anọkọgori tata wee kwukọrịta ihe ọbụla bụ ihe iche bụ omenala igbo na mpaghara mbi ebe isi wee bịa maka ife anyị chọọ ime bụ town hall ya mkparịta ụka n'ozuzu oke onye ọbịa pụrụ iche omenrutenwu bebụ ife anyị ga-akpọnwe ya n'ekwentị maka na ọ nọ n'emume ọpụrụiche makwa na tata bụ Saturday ọ dadịsịlị fa mfe fa na emume ọpụrụiche ebe ha nọ wee na eme ya bụ mmerube emume ọ bụrụ ife ọ ga-anọnwu wee zaa anyị n'ekwentị wee sonye na ya mgbe emume onye a na ị ga-anagide anyị wee mgbazie mbọ fon itinyere ego n'ekwentị ka isonye ọ bụzikwa na ị na-ekiri asọmpi bọ mana ị na-ekirigodi ya ya bụ Chelsea na Manchester City ị ka ga-akpọ anyị n'ekwentị gwa anyị maka na ọ bụrụ na ị gwara anyị anyị ama mmenwe ife ọbụla gbasara ya emume omenala ọbụla bụ omenala igbo karị na mpaghara ebe isi ka na-enye nsogbu ịgba gị mbọ odoge anya fụ na ọ bụrụ ezigbo ife na ọ kwesịrị ka aka na-anụ nkụtụ nkụ ya

kwai na ekwentị anyị na gị akpakwa maka ya ife ndị nne ka anyị ga-achịkọta ọnụ tata na mkparịta ụka nke oge Igbo ndị ọma n'Urban Radio 94.5. O butika m onye obi anyị rutere mana sosiva vlog eme bụ ọnwụ ọbịa bụ na-afụgo n'ife eme ya na ọ na-abụzi onye nwụọ egwu a na tụwa ihe kalisi bụ ndị dị ndụ ewefa jebekwa ozi delefa onye ọbụla aga n'iru mbefe ọbụla ọ chọrọ ime n'ihe ndị aka ga-achọka anyị na kparịta n'oge Igbo ndị ọma n'Urban Radio 94.5. marakwa amarụ na mwa egwu ndị anwa na-amasị gị na m bụ okwu lọrọ adịde adịde mri kpọmkwem ga-ewetara gị n'igwe redio n'efifi anya ọ bụghị ha na nke anwa bụ na ọ dịgo ka a ga-asị na otu na ịkpọdebere n'igwe redio bụ egwu Igbo maọbụ gene maọbụ nke chokolo nke ọbụla ọ bụ kpọọ m n'ekwentị sị m kpọkenelu m egwu a n'otu na nọdebere ya kpọkenelu m egwu a nọ na-amasị m kpọkenelu m egwu a nọ na-akpọfe m nke ọbụla tinyere anọ nke ọbụla ọ bụ bee m n'igwe ka m nhazielu ka ọnọdụ na-efi aka ọlụnọ gị ma be gị maọbụ ebe na-arụ ọrụ wee na-abanye na-aga n'anya n'anya n'Urban Radio 94.5. Eke mmaziri ka anyị na-arụkwu ka anyị dobilikwuolu gị egwu gị nwa obere tupu anyị gaa n'iru.

ata na nka ga kponwulu gi egwu obuna na amasi gi ka ngwusi zuka we na adaba na ibo bu ni no kini egoli ko bu ni chori ikpo odika gasi na otekwa na ikpo de belogia ni igwe radio ikpo egwa kenem bom na ekwensi gwa mka mkpolu gi ozugbo achoro mu ifo bu na game ka ngwusi zuka ya le toge towasi aga kpa nti imenu fara mara na nti nwere akpa ehe nya igbo bu na bu igwu anwo ya bu mkpochal gita fun otoge towa ga kpanti udi fanwa ke ga igbora na mne kwenti gwa mozuo ka mfol ga ne bu yoge na to fu yoge mole magwasi andoka 0916000494.

0: Siva.
1: Siva. Siva. Akachukwu dia, dalu shine egwuga amaka. Obuna enwe ohere, ai chota gi kai na gi kali aka imalkene kisi we ne si anya si ni ga kupuru ibo bibo omali si egwa. Makijide ofo jidegu. Iwo obuna madu na emei, enworo ifo madu ge metai, madu ama metai ifo obuna. Biso ive so ya yabulo. Aka tu akan sikwi akodi. Me kai kene.
2: Hey,
1: I'm going to go to Nigeria. Akwụsị maka na ọ na-emegide ọdịmma na ndụ ụmụ amaala obodo kachasị mpaghara ala Igbo. O nwere ike isi kpọghachi ịgwazi anyị. Ehiọma. Ọkwa nne ya. Onwe ife njọ onwe mmemme. Ọkwa etu a. Ka ọ dị mma ka a na-eme nwere ihe ọzọ. Agbanyeghị n'okwu na-abịa m arụ, mana gị nka m ga-emekwanụ. N'ọhalị aka ikwu okwu ọfụma, ka anyị na-anụ ya. Ngwanụ, ka anyị ru. Ka ọ wee na-adaba n'oge Igbo ndị ọma, Northern Radio 94.5 Demino.

0: otu a ka ọ na-adịrị mba na-enweghị ndị ndu. Ma dị ka dị nwoke lụrụ ọtụtụ nwunye, nwaanyị nwa nke ya dara iberibe, ọ tagbuola onwe ya n'ahụhụ. Iji maatụ, East, West, North na South bụ ofu obodo. Fa wee zipụ mmadụ anọ ga-eweta oke dịrị fa. North nata wee dozie ebe ha.
1: Ebe ọka njọ bụ na nna ekwu, ọ bụrụ na ịnọzi kịta afụnụ, ịmakwa egwu etekwa na-akụrụ ya, ka ịmalizie. Ọ bụrụ na ịnọ fụa fụzieli nke na-eme na amaama ihe ị ga-eji, amaama ihe ị ga-akụzi na ya bụ egwu ncha ncha, ya na ọ dịgokwa ka ọ ya adị. Alụ mere ọka bụkwa na ọnwụkwana n'ihe gbanwere, onwe ihe gbanwere n'ihe niile karịkwa ele ọ dị. Ọ dịkwa ka ọ kaziri njọ kpụsị ọkụ n'ọnụ fụa onye ọbụla, onye ọbụla kama ọya bụkwa kama ọma aba n'ọkwa ọchịchị ahụ, kama kwa isi onye ọbụla dasịsịa m ya bụ na ọ gafere banye na ya bụ ọkwa ọchịchị. Ọ na-erugharị, ọ bụ onye chicha, ọchọ ka ọchịkwa ọzọ, ọchịchị eju afọ, a na-achị tọkọ ifo mmadụ amara isi. Ndị mmadụ a na-atagbu onwe fa n'afọ, onweghị ihe a na-eme na-aga aga. Obodo akpọdo isi na nna, obodo Chukwu gọziri ma gwasị etire gọzibiga ya oke, mana enwụrụ ka ndị nọ n'ọkwa ọchị si achọ ọdịmma ndị fa na-achị. Ọ dịgwakwa ka ọ ya dị anyị ka n'oge Igbo ndị ọma na Urban Radio 94.5. Nke ọbụla bụ egwu isi ka akụlụ ga anyị ga-akụlụ ya nwayọ nwayọ ka anyị ga-eji wee na-akụ ya bụ egwu otu otu ya nwayọ nwayọ ka anyị ga-eji na-eme ya. 0916-0004945 ka anyị mara onye nọ n'igwe okwu, onye ka anyị kene ya. Ehi ọma. Gbanye ugodi redio gị ka anyị na-anụ ife na-ekwu onna. Anyị anụba gị aga n'iru. Ịmakwala na onwe ndị agha ma mkpọnwụ n'ikuku. Ịmakwala na onwe ndị iwu megidere na agha akpọ ya n'ikuku, ọkwa ịma.
2: Aha
1: ka na-ekwu nụ, mụ na gị na-ekwu ofufe.
2: Ịsị na
1: na-enwere ndị iwu megidere na agha akpọ ya n'ikuku. Nke bụ eziokwu.
2: Oke, ngwa kpọzie m egwu ọsadị mbe. Udo, udo, kasị ma n'ụwa, akụkọ m dị egwu.
1: Ndị anyị akpọlụ gị.
2: Onye ahụ, ndị bụba anyị na-ala gị omenala ala dị mma.
1: Nsogbu akara akụ. Doshi nne 0916005945. Udo kasị mma n'ụwa, anyị akpọlụ gị ama nọ. Anyị chi ya, anyị enwewe ike kpọpụ ya. Ka anyị nabatakwu mmadụ ole na ole tupu anyị wee kpọbakwazie egwu ndị nke batagoro abata. Ehi ọma.
3: Adịde, good evening.
1: Olee otu ị mere?
3: Adịde, a ga-ebere egwu obi ugbu a. Achọ nke akpọrọ anya alụm ya. Maka na ife na-eme na akarịrị. Na ụbọchị Igbo ji n'ike. Ji afa gọọmenti anafụ ndị mmadụ ana. Anafụ anyị atachala afọ a na anyị gotere. Anyị kwụchakwara ụgwọ mee ihe omume na ana, mechie ya mmiri ana. Anyị afa gọọmenti.
1: Mba nke a ihe i kwuru bụ nnukwu nsogbu. Anya nwere ike anya ma mkpọnwụziri gị egwu maka na oge agwụgo agwụ, kama na ihe gbasara okwu ikwufu a ịkwụsị ka ido nwa arụ ana kọwatala anyị ọfụma. Kwe wee neba anya anya kedu ka a ga-esi wee na-akpọ ụdị agwa onye ọbụla agbachi nkịtị. Mba na ọ dabara nke ị na-anakọsi ndị mmadụ anafa. Ọ bụrụ na eziokwu ọ bụrụ ka esi ka o si kwesị ịdị. Oge bụ ndị ọma, ihe mere bụ na site na amara Chineke anyị ga-afụ na ya enweta onye ọbịa ọkwụ ọnụ kara aka n'izuụka ọzọ, ngwụsị izuụka ọzọ, ka anyị nwee ike kparịkọta ya bụ nkata n'ozuzu oke. Ndị onye nke ekpesara ekpesa na nke ekpesara anyị ga-ekwucha fancha. Chetakwa na ị gaga anọkwa na igwe onyonyo gị na-enepụ anya fụ na mbe amanite kwalo agba nke ebuo asompi Manchester City na Chelsea na agba emani mana macha zoboka nke bu onu na ekuru ive gbasalo egwuregwu asompi bolu no didi chiche batazeno zo kebo banki o kogwazie geno di iga like ya eh ni fendozo di na asompi bolu mana nkan ne hotel gi maka na na agbu ozugbo ozugbo ka ndi we na eme nno no ngwakwa ke kosi batakuru emana di nye bu nyo onu na ekuru asompi no didi chiche ga batazefu na elekere ano kancha zeli owo ko we bluzie no we kabazie ebubu gaga pezubu ebe nya buru nke na imara ebubu gaga nde wono kore kwa nukulo radi deneke nono. Dunu shine nisu nyelomu na emume nke tata. Kambia kwa.
4: Ibo ndi oma, anarukwa, anerekwa, anazukwa. Ogeri ula iji akbote ndi ibo nile nora. Ma uachita uche anye banyere omela lano dena libo. So nyera anye nogi ibo ndi oma na Saturday obula wangwa okoro elekere ato nke inye. Na Urban Radio 94.5 FM enugu. Kanyi tikoti siono nye omela lano dena libo nko wapuriche. Chetakwa na onyina mayi omela laya enweyi njiribaro obula. Ibo ndi oma. Wadu, makuki bonjoma.